0: Akasmani Infalgi atopa mangal thoram da thoram tabiram liba khai pumna makpu tam okshari kai khumajari nasi ekhoi studio da mahi masing tamba amadi mahiroi singda museum na piriba kana ba habiram asida khana nei na bagida makta lengsin duna lai bire Infal da leiba Kangla museum gi assistant curator oi biri bi Longjam Lilicha Devi ichen mabu taram na okshari
1: aisu taram na okshari ifabu matang mr museum gi dong jawa phangjab se yam nong hai jai
2: ichema mamang gi unabada su ichema na kanara ba wapham kaya thambirami ngasi amu ichema na hiram asida wapham kaya ama makhata na thambigani haina ya bibasi ekhoi gi yam nong hai jabani ichema makhata na ichema da gi khangjaning ba wapham si
0: cultural heritage habitat masi masi ngak tu na thambada museum gi thodang si yam lebe gi masi matang ka thambi
1: cultural heritage seng ak na thamba na museum ne am chaw ba thogang lei ko aduga khoi past history and culture ge artifacts sing se tungi mirol ge jamuk ta khoi na preserve ta uraga dege miyam da utpa tungi mirol ge jamuk ta ne ba khoi na preserve ta uraga miyam da uthok ta na den tham mi se ko tung da hauri iba miyam si gi ne ba
0: o kidra kan da kaw
1: kaw ra kan da
0: posile huragadi
1: adum uragadi nim jangani dena ko o samain land samain to bore kain moi kam pote ba
0: film
1: ni ek bodon film moi na
0: ya mai sei athan da khangjani basi che ma khoi mang khraba ma di mang khi ga dor ba chatna bi ama di masigi masiga sagon ba traditional knowledge sing asi museum na hinga han ba ama di kan bangam ba na sei
1: si khoi mang khraba ama di mang khi ga dor ba chatna bi ama di traditional knowledge sing asi khoi museum ne hinga han bangam me kamain hinga han gi ni hai bi do koi na recording da udna ko koi video recording ha documentary film nam du na me am da koi gi display da udna ko masina hing ba ama di yang kan ba da mateng hai jeni
0: masigi koi na museum na pora iba poche sing asi collect da udna ama di masi section na thamna na bo khona ba da khudong ja da ba ga thengna bi brai che ma kari kari thengna bi ba
1: kanar ba koi polam sing je museum na kan ba da khudong ja da ba se thengna je koi khudamoi na haijara ba da object ama da yam phibam chok pa hai tare ko phibam sok pa

0: For example, textile paper, textile paper is organic material. Natural light, artificial light, koi museum sinai natural light de pak yaudre. Artificial light ni atene do magi humidity. Ato even na koi kangla agi museum se pok to hana gi orambo old building oiba. Victorian building ni na koi museum gi oina chagi building na te. Museum gi oina chaba building or agadi museum architecture lei ba tongan ba. Do mai ni chaga dam ni ato na oiba ni koi gi matung de gi matak ta hana koi ira building ni koi gi British ni saram ba. Do na chipes gumba de gi do ba de fungus to koi gi painting si amo Rita Samto Holiba Maramurta, some fungus combaya, insecticide, the human vandalism, human vandalism, sequi, meme the laga, and the tasto begin to take bigger no one of when high season. Can umbra tiny report a rib of mine, man, tasto, but mammy didn't talk to any one with the way one in. I don't know, human vandalism go, I don't mean I'm second control to work when a security boy or attendant boy or not selling the night. Pot pie and who can know, potoka, paya, decote, and minus and catame, minus thumbs. Periodically checking sang at the insecticide, at the fungicide, at mine happy raga. Even Nungumba came boy, they do moisture gumba to help the canoto with a fee gumba, organic natagi, organic organic over pots in the car. When a no more took up some by state, two gumbadum, Ishang the car in a car, at the Ishang the carapus in the quina do the same to Pata Dumana. Pochiam the organic obis in the Amtin Hill, and dona of medium the lap piraga, man, my custody that dum talks again, even Puyagum. Selebisi, mana punya asing. Jadi macam tamu aga, kemarin tu ni kang dia pamuri ni, nama aje aduga, putopir agadi. Mayam tu utuh agadi, mai kenu supangani, aduga mayum tu tamu berjunati, mayam su udi. Karena mayu pon, kan mai kau na donetor pun macam si ta, si si na tarokpani, mai cawat omba, si na mana tarokpani melam macam degini, mai ma pagi ni ma pagi ni, mai mami ngan dumloin thai level tel iba ku, donetor birakpani. Doi di foto mui visu.
1: Credit
0: to lazy itu nak kuah. The main thambi isu ya, dengan mana mayum dah thambi kehaira gana, mayum dah dikehara dengan maintenance kerjanya mah. Jadi family singgalam cina itu nak kuah. Adui macam mana tak jaga itu gilai, ni am thawa yang zara gede. Adui maina thambi isu ya ya bawa di. Adui private museum ke hangak pergi mohon, terus main collect mayam tak selaga kuah. Adui private museum ke hangai itu main tau ni.
1: Ini private museum ini nama sama-sama hangzabusudum ya.
0: Ya zee, adui restoran kuah terus main private museum. collection mam chan lo imbo to holakan da asset researcher ga tamoma le dile gi supplement de gi ganeshwar na magi travel museum and research center koin thaboka changring da da ga koi walk to na ching ma na chat na travel gi oi bo por me am sil okhat na mai na phajan magi collection yam phaje du ko my collection je koi gi khara khara to pato ma sha le gi travel ma chena bang am ta bado aw adena ma sha to pata koi museum su ka pro pa to pato pata kar mai na khai thok na ra ga tau ge mai
1: hari ari bo possession se yum da bole bo ra su khang dra ga di
0: khang dra ga di khang mang gi koi na tribura da mamang da koi research ki chese ro batam des mai te koi gi aboi na gar da koi gi mai te gi thai na gi thang ma le ra me thang do si si ni sam lu ba ni phi na mai yom yom ga yom ga ka mai tro ka si photo to li ro ka hai ba da te thang lo ge hai ba di chunga ya dre ko jo hai pet ka mai na moi chi ta koi na hai ra ka kar mo mong da har ga lo ba ya ga ta gi tu hai bi ya ba hai ra ya dre si ipa gi t ka no gi ni ipa pu gi ko gi chat na ram ka no sing gi ya ra ro hai du di lo dre du jo moi ta mi mo na koi ni da hai ra me pot chi si tha me se calling live yot oi bani calling ka khala kani na pi na om zen bai se dum kar kani de na ko as mind mind to be you de ko ni de hajra me de maina adu su tau bo si ta ma sha yi private oi na tau bo si ta ngam makta ba yam chao na mai finance es is to ro ga di a tha da bi ro ga di ko adu mai tro ga me jam yam interesting oi be me na tha wa yau za ba na mana private me jam ko ma cha ma dum li ka pesi hai de
1: ari amna valuable oi pot oi ga su sis na bam khang
0: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
1: moi oi na ti dum le ho bagi moi mami ma tha bo le ho da history da le ja ho
0: dum le ja ho do ni ma sa ma shu sing ni ma ming si ko wi ne moi se ka na
1: probably before moi
0: ma ni from oi di ni ba adu na nga sa koi museum da po chi le ra ga di hana po bi ra moi na ung khale museum na lo ra ni si di lo ra ga di a koi mang zara ne koi kaim da ka na phang aw ra roi ka dum boi khan ba koi gi society is missing ji dum gyan da du sem le ba
1: ada sigum basing sigi awareness program kum bagadi topi bra
0: awareness program se duga mamang de yam chatle ko travel area sa ka chala awareness pi khoina mau de chale moi poche kho ma tam ji da moi lon ji khang na tri de na ko an na ma ma shampur ga ching me a chale ma de khoi gi ing sai tamo ge ne shura na travel museum gi da adu gi chali ni de da ma lik am share me no lik se kai hagi ma oto go en oto he ko hai ru ba han wi sin no aga ne bas pochi kamai lo se ge di an sin no gyan ta hal le hoin no gi pochi sma ta go do bu ni si pi bi u kho pi adun gyan ta bo kang gu di ming the to ni pa gi ming the to ni sma na ming tha ra ga kar ma phan ko mai ta bo no ka hai adu mai pi rak pochi khra yao ve du ka pi rak ta si am yao
1: ha di moi da was leader ga tham doi ni
0: a leader ga tham doi ni
1: history da le hora do wa po ni ha ba se khang han ba ma
0: au khang ad mai na khoi na awareness pi ra kan se moi je po che mai ni pi re khra mo kai de do ga museum gi cha khna ba kan na to wis ya ma ting oi khe ba ma
1: ma si ma tan da cha khna ba khona ra pa se da i cha ma khoi ki mai roi sing ha ba ta re mai ma sing tam jari ba na ha oi ba sing sin na di museum si da cha khna ba kari kari thau dang lo ba ya ba ge ma khoi na di
0: mahiroshin museum cha khona khona bandane a koi gi ya basing ti koi school college university koi headmaster mo gi school han headmaster ko aduga college ke principal aduga university ni aso di smaina mai gi mo gi through da koi de application na madhara ga museum da si koi smaina program khra chin bi u koi gi kuda mo hal temporary exhibition gum ba smaina koi chi la ga chin bi u school da ko workshop gum ba aduga film show gum ba aduga short term course hai bi di koi na pottery making ji kamai chaage wil le chabra the handmade pottery my le na ko adu mai chabagi adu mai gi kamai na maintenance ka no conservation to bagi matang ko chapu ji kai ra gadi kamai na mending to bu ni khot kani adu mai am short term gi sle den ko adu taxidermy gi to bu ya hang sai gi hain hai che gi bu mang pan che gi ba cha si wet preservation na tra ko gi uche ang gi form da dum mati bon ken no si lok tho ga mai cotton na manung da ka gi tension bi ra ka ko gi
1: ma
0: thamba adumai yae de herbarium book te yae herbarium sem je koi na lai ma atang ba koi kombire bo har ma khale ge dex thing oi ran ni ko kombire so herbarium sem ba gi mo ka mai ne sem mi koi le ngoi de ga sem ba ya oi ka mai form su kai kai de ba koi ne ma mang de ga di bot ni lo ka na de feel de za la ni a da go feel de gi lai ge thek la ga koi notebook am ta ka pha la ga sti ge tak ta na adu photo sti ta ko hai se mai ma chu du kam dhar ka do ni ba ko adu mai tro ga it's my short term course ko

0: 자마자 너 많이 신부디 야
1: 무슨 뭐기 아빠한테 subject 신도 수 마팅 오이도 이니
0: 마팅 오이데
1: 이 practical 다 수고기 herbarium 셈바 and the preservation 상아기 줄로지 다 수도 묘리데나
0: 이제
1: 좀 너무 이제 아다 마시가 말이 레냐나 거기 academic studies 쿰바 research 쿰바 다 수 미점시 수도 좀 나아가 뭐 거니 예엠바 티잔 뭐 수도 좀 야도 이니 거 이제
0: 야야 아도 research 하면 되고 academic studies 다 거 미점나 양 저부터 강도 이거 아두가 koi museum da visit to ga mokoi na pa mi ba koi gi war history ha ra ko poshak singh man pa mi si poche ai si pa mi si gam te ying se ge du ga photographs labor de gi data singh the practical work for example practical work chi da ha ra rear objects da kamaina how to handle the objects ko du ga how to display du ga how to label how to preserve and conserve process me an ja koi da maina tro ga tam me ya ha ba du ga sri da museum gi ama gi changa kan si da kamain to bunu si aham de kampo de na ado moina so request we metong na koina haibi ra kan si da si si to si to maina si gi practical works in my tro kan da ado maina tham hai jene
1: chama we school or institute sing se ma gi yeng san ba authority ma lai ba so maina museum city kana kana na yeng san ba gi ama ti ma si curator kai na haibi ba post si gi role na kari
0: museum ma gi all over in cha se ko head of the museum head of the museum the curator no oike le ba aduga mana jing sile aduga museum khar da de ko gi khar chaob da de director ko gi prince of wales museum ga je the curator mang the director chaob ra ba museum ni na ko mo director le the director managing sile du ko curator mang gi role se ko ga yang chaob ye de hai je ni ni se ko gi administration je mana loim ba jing chan la de ni the collection por agas ma dum yeng sel la ni man mak ma sam mak yaur su dum taw ra ga du ko mai ma khata ba assistant gom ba ga ten mam su taw ra ne the documentation kai mar oi be role se ko the display taw ne preservation conservation por na mak su curator na loi ma yam yeng sel le du ga educational activities mata matam gi ai ta re du ga seminar work so ma sai jum pa temporary exhibition for chatra sing mam le ne ko sung ba she mam organize taw book for pa mam sel men chang
1: adu sigi tabak sing se museum da lai bisida mahiro sing na khoi career am se ba ya ba adu gum ba ga di lai bra masigi tabak sing si career oi ge ha ra ga di karam karam ba subject ta hena hina ba na tra ga na karam karam ba lambi da chang
0: si gum ba tabak sa khoi na career am oi na khan ba di ya adu bu khoi gi self choice ma sa gi apam ba hai ta re ko adu ma si chang ba ya ba se khoi gi science na tra ga arts ki graduation lo ba ma tung ji da ko MA Fine Arts Museology, MA Fine Museology, and of course my high book. Sitambaya, not Ragana Kogi, MAC Anthropology, History, Archaeology, Duga, MA Sociology, Duga Moishnamo, with Diploma in Museology, Diploma Oikata Museology, the 1 year course live Nevoko. Adu Hositi Manipuri University, the Mamansa Hidegi Diploma course, the Museology course, a hungry book. Aduna Sitambay Kudong Zaba, so young lady, hastening. Manipur da museum gi kana ba se khang ba se koi na dri ba ko akoi na ang sa in su mang da pan jang re jin sing gi koi assignment mo gi o ja sing jin na work pi da ko ho ji di kana ba se de mine pi ra kan la aka na mo na to gri bi gi kana ba khang khang gi na ba adu khang ra ma tong ste gi mo ji museum da lak ba za ho kra ma tang gi po sak sing ji koi na display to wa story as it's me am ji u ru ba de gi di ma sa da paw pa pa ma gi thil du na adun pi ba nga me hai jin ni adu ma mang da ai the Kangla Museum the qua internship to bus had to sing lay the lakpas the mind when he walks down interest or regadi and it's matek bang vide master or history lawyer and then so much mind to what you get conservation course ko is conservation ki laboratory so lay the to export it the sit the maximum ko university the museology course to ba adu di mind as a master history do ga museology course ma yaurani adu ma yaur kans the and museology course khangre the best kan di khangre the qua 1 year ago so adu khanga matang nang laboratory ke no se sigi nrl si da laibani tha taw ki course ni chatho adu gi nang se da yam line thab su phangani man interest boi bdo aina minus ha jes taw bi
1: ya koi da wat pele lo sin du su make
0: up mani mani adu me khat pa ya adwe ni jes pol ite na koi yang wane ba koi ki nom taw bdo pus ma pa na tha si ni dum taw yu ga na mang da manpur university ta koi archaeology oi na finding sing da adu gi si pot che kamain taw bono ko pon koi nom tool sai ta re ko prehistoric tools gum ba za bang da moi khrang khai di yeng banga me du moi chu moi line da du yeng pa geology ta ne moi adu mok yeng ban te moi di geology ki tam le yeng za ne ba akoi git tan ken ei dena ko khram kai di phang edu to pa ma pam dum thare ko pai le ta ba
1: ai museum ha ra ga su history khna ta ba geology gi oi ba
0: ah loi ne ba ne loi su
1: na se mari gi loi ne
0: le ne le ne ah
1: loi se la pada
0: ꯃꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
1: Agasmani
0: interview sida thawai yang na jinpa angam ba mateng pang na se yam nong ai ji hai ji

0: Naharol gi khonjel thauram ta biriba marup singbu taram nok chari khurum jari ngasige khoi gi thauram da tham jari honglakli ba manipuri cinema gi masak asida ngasigi naha hai bahiram asida filmmaker journalist amadi aibasu oibiriba osi maira ga unaduna wari watai shanaba unaduna wari sane jari bi gauri haubam ahan ba makta da ozabu ngasi ekhoi gi naharol gi khonjel gi thauram asida taram nok chari
1: yam nungai ba numit ni ai gi mai pa pa numit ni na kan gene radio na swana una gani ga sai yam nungai he tare
0: ahan ba se oza wari wa tai hodo poina oza da gi khangjaning ba se oza na ma tau karam na film gi mami gi phambak si da khongda ba hau bi rakhi bano kari ithil da gi oza gi thamoi da pam ba se phau bi rakhi bano hai ba se gi matang da oza khas tang hana da je gi
1: ahan ba da mi gi matung il laga hore e mam de ai gi apok pa se mi ngone panjare chanan khoi aduna aini he popo da aidi shumangila gi artist sing nangal da chawrak po oirakhiba aduga film stika thiena la agaju ai fa gi film sing shum yam namakhi ba kholakhi ba da gi pokholu yina shum lakhi ba da gi mato shi shum shum shum tamakhi aduga amana ai se journalist da han khong thang de re journalist da khong thang jela pani na film critic oina hore e ai life se aduna film se yeng ama sum matung ina ba da gi hore e aduga kari gi film maker oire ino ha ta re de film hybridity ai khu gi khuna yi ma sakse punu ut pa ya yo nang ga gi wai sa ni nang na phaja be heli ai na thi da na ko chi wai na ha di ya de da na video da picture du ut na ding am mi da na adu ta ai khuna ai gi lai ri ba lo jing lo ya pa jing tu ren puna mak chi ut ki har di be movie ja maru oi e khala kan da ma si am chum mi ni na khala adu mu shi da hap pa ya da ba su le te da na ai khoi ma ste da sa na ba hap pa ya ga ni ka ani sin pa bo na ma doctor yagani engineer yagani lomi yagani sairing thiba yagani wai loina hapsin basam ma phamse film moi bani na ai ma se manipur se miyam da sakta agadi sanroina su sakta ai adu mingdu ina ta ubane ai irei pa ki phajab lok ta tu di thang pu ya de da adu ta de film du na ma khai ma roi bani na khan laga ai film yam pam ki
0: yam nuai je sa wari ta jab ma tam da ta seng na ai khoi gi film mami hai basina khunai society amagi tasengna sagyang ningsel ni haidena so zaguru na shai bi ozana sunga si wafam si makshu phongdo pi bani haidena lojage makha tarak pa se oza ozagi oina ahan ba w haibatar film se oza kari noi ke do ahan ba film se gi yam nungai wari shi shoi dena leiram gani ahan ba haibasi makta bu ka we ngam da da bani oza dana masi gi matang shi shu ki tang ta jage
1: ahan ba film se short film da na khut thai ko adu ai short film dimadi panjara roi yam yam khre ko adu gi jing dung ande ma yam na yeng neri si feature film di yeng bani na sak hen bi itai ma ai ba film se ai ti fu film ne ma se septar bi sing pun de ge sai te ga de mi out from ki ba septar bi sing pun du de ge ai na se en bi tai ma na on talk chara ga ka na to ge bani du ga ma si gi ke yam yam nung ai ye hai kan de ko film director abani hai ba se oirak na ba hona ba ma du oin na ba hona ba da ai na actor sing du gi yum de chak la kan da nambam le tra kan da de gi nam mu ra kan da tan thore ini de na minister gi yum am to di saning ba a cho sang gi yum di saning ba ina kra kun me yum di saning ba yum wa gi ya ta ba se sin a khwai nu ai ba chapter ne ba manipur da film nam bi ra no film nam ba da ne ko yang wa re na tan thore ki ba sing du gi ma rak tu da khwai gi mu he na nu ai ri ba de ai khoi na film nam mu ra kan da mi gi thamoi ma sa khang ye ta le da yum khra di ko ma thau ta re lambi khar de ma thau ta re pon ma se ma thau ta ka kan da o thamo ye ma sa khang ho ba sa si si na ya na no ai ba ne
0: ozagi ahan ba anga ngoi ri ngai de gi haura ki ba matam da di ta seng na khoi na ming oina panjara ba da ko ma mi ki phang ba ta di ta seng nei khoi na sai tha ba da so adu ma kwa laga da ba ne ozagi a pok pa ma yam na chana lu khoi hai na khang na bi ri ba lai wo khwa du na hai ba ta re ba bu ngoi na so phang ja ki adu ga asum na ma mi gi oi bor sumang li la gi oi ba ma yam se gi lak ta ozana chau bi rak ba ne ma si da gi shu ithil se pok lakhi ba ne hai de na so hai bi adu na pik li ngai matam gi wari sing so na se na ha sing da ta ra ga di shoi de na masina anawai thila masu pokhan gadra thaje yoza masigi matang su wari khasik tang tambiram
1: ai gi de ipas min no balai ne la chab jingi mang da amane ai khoi pakhang bashe pakhang badan khoram badu na te khoi thau de sana mahi pakhang ba la li ba ai khoi de ipabu lai ne khan bada ai ipazu bu lai ne lo chab jingi mang number 1 yanan boy aduga kayam yam nai ni panung shi ge na hai bashe ai gi pas igi nong ko li la ma ibagi da ma pha ki ai pishak pi ada fikir pihak pihak ibu matam sini dah, aisyah, ipa thadu rok tribok cara hiengeni hai begi struggle huruk hebes eh, ipa agi pun siway ibu tu so happy rami, aduga cajan am boleh dana pahaga puru puru ke otlan naira hal abami kup tu dah, ipa mamit mamai kumjan laga, ahing kaya ot kiba dugi, sayna adu kanga kanda nongan kitera ahing kau ni lam iil, nongan kitera ahing dugi song pahai. Adakah aku ini macam mana hatuk nere, punare, sayne punggan aku mukju iib, sayne punggi semua upai. Aduh itu ada sayne punggi ayam upai sekali gino, aduh di joro nombor sabian kau ni lamsu iib kau. Hancan na, mari mengaruk upai ipadu nene, ayam anda magi upai halak pagi sayna mayam duna. Aingon da aishu ipagi khudung inge mapagi macha oye se ada de khangi ha dare ne aduna aikoina ipai puna torom ba thabak thoram liklam bu chatpangam drgadi macha oina pobugi kanabalai tebo ko ngarang tna handa soigi kaka sokra kom hemanten aiwanala ahangbi gi ebo ko ai bagi macha oiru ba kemlam nungai ge na hai aina khomme ba ai bagi macha oiru ba amaso ai bo oiru ba kanana gari huran bagi ai bu phare ba tabi bra Aiba amatta number 4 la lola me tabibra aiba haibas de ki hen puksen chem ka nam laite adun aiba gi macha oin po oze aidi toksin na ba angam thosin gi macha oin po ambe muta aibi macha oin po kun hen nuai haibas ai mayam na thamjeningi da ai na hasing na ai ipa ai pusing na thambiram liklam do chumna chamina si ai da thamjeki
0: hauziki nahasing aduga oza na inkhalak pamatam haibatare asigum bamatam sida lady ba ekhoi gi film gi machat si tasengni yeng luraga di acha oba hong ba kaya makhak aduma laibiram lagani thaje aduga oza hoina ubirak pamashak maong aduga hauzik lady ba asiga masida khenaba singi matang da su oza gi miteng khasitang thambiram
1: pai pusing yam khona bakalle yam thijen bakalle oza guru na haibase khamhong na bo nei ai khoi gi ne ihanam da film tam ge ne lakti film kum ge ne lai doctor tam ge ai phd tau ge ne lakpa na taba ai doctor wen lai ange la diya de na ko adar hojik se tam ge ne lakpa na taba ihanam da film kum ge ne lai dan aham tam ba sha maru oye lai haibase pum dr dis har pa yar oye adar hanam tang mapung phan pum thokho sine mapung phan tang pum thokho aduga mathana sacha rakani aduga ai khoi gi na ha sing state da hojik se matam gi mamal khang da ai khoi da isha gi decision lo da amana chatta mai kai chum na pukja ta chat ozana haibish lo go da bani adu ozana haidi bet oza adai bu da yaning de na thauna phana yet pam di chang ne thauna phana yet la ba kan da da achum ba du mang da tham kan da achum ba du da thauna phana ai lepangam akan da na ha sing se magi decision maker or kan ne an khal le di
0: hoi wari shi am nungai ri oza marak se da oza gi personal da kitang he na chang sen jara ga oza gi apok pu gi ming di khang jare adu bu apok pi gi ming life am adu ga ichili nau gi matang imong nungge matang da shoza khasitang khangja hoge
1: lam aiya popi yeming oinam ongbi khaidem chanu lembi meya chana lembi haine hyojise adu imagi sewa ming se nungthilda mangan che chai thore e haidana nungthin chai bi su kawi hai duga ising meya mama chawbo tan poe ising chawbi kawi su hai am nong ya kwise nau se punchi lamjing mai ra manga le malin thoinam bi yara ba ising nau ming se punchi lamjing mai ra manga le malin thoinam bi kawe aduga aiki kakana he popi bama ipa na thambirami adu adum phong na dum hai in dombi kawe akoi taru sha punna je sinina wina le minari na da bantam sa adu ga chana da gin ni ko khoise chana da gi
0: yam nuai je uza uza gi ibung munung gi batang da so khangja ba loina na uza makata na mu khangjening ba se uza gi oina film mama nam na bahut narak pamatam da kana gumba film maker sing na story da na hen na focus taw ba visual da na hen na focus taw ba character na traga hauzikti technical technology shu yam na hen na kumang jaw sile aduna tongan tongan bhiram sing si da hai ba tare hen na hen na focus taw ba film maker tongan tongan ba magi magi apam ba hai ba tare adu mainal oina maklaina bani do ozagi oinadi hairib sing se karam badane hena focus taw bi bage tasengna balance taw badi loinamak changi bani adu bu kitang hen bahai ba masule ozagi oina story visual character technical haiba meam sigi marakta karam banane hena ozagi oina focus taw bi bage masigi matang de su kitang haibio
1: ai maroina story de vest taw ai de adu gut chome je chenupina hairi de marum sai haujik je khuin afafa camera sisin na tragade achoba competition sing changba yadaba festival sing changba yadaba yamna eri the number di rate the number di adu the number di high when ching ma yama malai adu su sum ya maru ba mne film ha ra di film oi hom de thoi adu ihan han ba di story out de di yaro ye story out the ba film di lai ro ye camera phawa phat ba du secondary de la ka ne ba ihan han de nam di story ne ba tra makeup out de nam ki ba di yaram ba yai nu pa out de film nam ki ba yaram ba su yai nu pi out de film nam ki ba su yai dori ihan han de wari di maru ye kwai maru ye wari is neglect to de ne ba ekoi kunai sina yengling actress ne ade aman ekoi ne pi do ise ihan han de afaba camera afaba editing room afaba sound system afaba lighting ha bi du di film khanga ba mayam gi ne ihan han ekoi ki mayon di story du na kunai se ka wai ne lam jing ge du ne adun ihan han bise kaw tho um ba da de atai tam de phajar aro ai ai de ihan han de story de bias to we
0: story hai basina yang len saru gum lobani hai daga
1: story je leiradi screenplay je leiradi 75% film number loi rem pai be ko story je ni yana na best of the day tam adu story du na trok me am da pau chen du je adu na ate du cha mane da ko adu ate du mirai na te ko ina je ate sha maru oi hau je ki matam da adu yana na da ba
0: Magi, young lens, who say I'm the single link bomber, can jang ye hide the Ivy Benezana, Hoza, Loinenoza, a coin of Flumamata or Pahibesi Maktabu, Tongan Tongan, but Hiram Singh see that Magi Magi Oberu say I'm Chow no Lauri Bunny, Nasai Mami Roy, Aduga, Oza, Nad director Gitawai Supubiri, the Gi cinematographer, Lady Bamayam Cameragi Oiragasu, Aduga, Musiki Oiragasu, Lady Bamayam Sigi Magi Magi Oiba Togai Singh, Tongan Tongan, but Hiram Singh the Loinamak responsibility. Sam chong lo nei aduga teamwork hai ba se ma si de ya maru oi bra hai de na su tha je adu hose ki matam da na ha sing sina amana ama understand taw ba bhata na raga wakhal tamin na raga thabak taw bagi ma si yam tangai phada ba ma khak su asai gi mummy gi phambak si da di chang ye hai de na lojja baga loina na oza da gi teamwork hai ba se kya yam na maru oi hai ba se ma si ki matang da su ki tang tham biram
1: teamwork sa kyam yam maru o ye na hai bi khudam sa adong gi mit chi yorum da de ko ai nan u phang wai da na ko adun maram or kan da ai khoi na lady pa story dukhak lai ra ga yat de da na ko story dukhak lai ra ga yat de camera dong namak kan da ko nam duri ma dong lat ra de mut mu kai tra ade ki mu nam duri du lai re na mu khala si background music nam khong atra de ya da adun film ha ji teamwork sa ma si de gi chuk na nan thop ya de ai khoi pun namak sa pun namak film du tha wa chang la on hona mina ga dong ne adu ga na ha sing chi na ma yam ba khala i se ma khoi film si gi dong de am kan kan na mina ye adu na ne na tham
0: oisa film da game ki tang na thai ja ga oza da housek housek adumak oza ayiba makha koina shu library aduga journalist ama oina shi am chauna thogai ya biri aduna ngasai gi khoi gi film gi aduga ibagi sidagi ki tang na thai ra ga amuk journalist ama oina lakhi base masidi oza kamdau bano aduga film ga journalist oina lakhi ba paumiyo ne lakhi base masigi matam se karam banaga di han ki bagi oza masigi wari shu ki tang ta jagi
1: film da ge pomiyo ibn am hale pomiyo ibn sai na college kar pom ta amma tam da hojite 11 12 se college da kundre ko ko ima tam da 11 12 se college da pulam me ada da koina satri ki pau um ka hapa sat pane pau bar bu san ge huyalan pau da masi ki pau ki kanani i en hang mone pau na pau ain i zabani nan haye ngam ta la ko ya ga dra haye i wanda ain sa le kai dore pau nan college sa pum sa lu ro hala akan de ne na ai ko da pau kra kra i wo na haye ada man ta ro pau i ki pau e ki ba tu da gi ai sub editor when a joint to him huyalan pau sub editor when a joint to he hana no pau even mit dai se adu da ga pau ngai won chang yam ka to a khang yam kan ba pau ni hana da won da hai ba se manipur da lady ba infan mai won da lady ba khosi ni won chak ko ba ma tam yore sana sa ba dukan sin ma se ma min ngam da lu hap tu si hai re ai ne pauna bazar thangam bazar uri po pare kwaiten pare je sana sa ba dukan jewelers ma am se ai machine thira ga akoi paper loin how key pawung ni chang yin tawe adu ko ma chang yin ma yam do ai khoi na generally sai ba ti ai gi maram da kana mat ta na paw yaw ra aro ye na khan ba do adu hayeng nang na yaw ra dam no ai tro do na ai khoi ni na thai du na thambi ra ba sing gi ma paw ma pu ba ba sin maru oi sin e hanan ba do adu ko generally ste yek na ba su lei roi da hone marup su lei roi da hone hai ba sa yam tha je ye ba ko adu ga san na lou cha ra me ha di paw na te da na ko lou na san cha ra me ha di paw ni da na ko adu gi wai me am sa ta ching ngaw khre ba ko aduga aigi kwai thada jabadi marup su lai roida bone yekna ba su lai roida bone haiba logic to adai da ne ba aini journalist yam kwai da kibas
0: za journalist oine changa kibagi wari shu tajare aduga yam hen interesting oi wa makakna ai koi kashbani imphal gi oine so za approved artist amo oina lai bi haida na so ai koi na taje za masigi batangi wari shishu kita libiramo
1: aigi film da chukomi be se puneshwari ga aiga je pani pina heroin main reading role logi bane aina ga hero ga haina base singe lor ga sigi stage wase sima ta recording tau ki bane ni san dialogue ning singi braga hang ani adu da ning sang bangam de madu dong tanga pi yo nai tham jage duga lila mari manga kungre do lila sin da ina maming loin pan bada eng no ai te duga all india ri do in fan ge approved artist ne hire ga so I am kanna drama kumba ngam jade masigi da bakta de mai anga pi yo adu khara di kungre ai do ani tham jage
0: loina na za koina kana gumba na ha makak na film gi lam sida khongda ge haina khallabati mangonda laigadaba qualities khara makhai dia duma laipham thok pra haidana thajai values khara aduna makhoi da chain ga daba gun haiba tare ta seng na mak kari gumba thabak thoram ma tauning ba tare ga di makhoi da ka thok pa duga masada haiba haiba sima su yaud da badi yade pamjera ga su haiba si yaud ra ga di pa me haidana su yaru idori bani wasa aduna makhoi da chain ga daba magun singi matang se masi kari kari oigani haiba si su kitang haibiyo
1: ngana mda ichanubin hana khungre pa khum de pamjabana yade pamjabai lai oitara ga di aina crime ma thopagi police to isum oininga kane ba natra ukin evocate oi oininga kane ba aina evocate oininga case le padi yade da na aina aiye isana pa lai yeng mudo aini da kapning mudi yade da na pamjam pamjai ni mi ka phaning de isa do in kapning yem ya ro pamjabaga profession yam mari tam nai hai tare aduna tam ba sham maru oi aduna haujikti film producer habis jo chen putoga hetu producer oi biya deba an isan bising jo khangi banga tane paisa putoi bi midu di financial kawre adu film producer se kamai oi gede gene film du khanga produce tor kadau neba isai sakke har isai du khanga isai sakla kadau neba khangdena toru bada gene thengai dana mam scenery jing se khanga ga da lambi chatla ga di ihana ma tamba tam pham sing se kadai kadai lei ana thiba tamna na ba ho na ba ai khoi mang de thoi bi thong do wa to puna mak sa kana go mo ja sin na shakespeare gi matam da hairam ba wai ma ya mo khoi ning sa ma chang me ba ko moi na ga hairam me ba ko karl marx na lenin na ma yam na hairam ma yam sa khoi ki le wa na ta ni na moi na kari kari hairam me se ai khoi tam ga da wa ne na ni kan sa ge
0: makata rak pa se za ai khoi na kari gum ba flam ma ma nam na bohot na rak pa matam da matam chang ni adu ga sel su chang ni adu sel gi matang se lak pa kan da budget se hek lak pa kan de khoi gi lamdam se gi oina budget se namaram oiraga apha ba flam ka ya bu thoka da ba da gi hek hek apha pun lai ba dau na hek hek so dum hainari adu bu ai khoi khoi da na handa hai ba tare khoi manipur flam gi mai wa na ma kha u ba gum na so khoi na tauri thonga thonga ba flam ka ya international gi level da award ka ya ma phang lai aduga mamang thakta su aikhoina film gi oina tasengna ishoni haina haina ba yabaka yamakhakna su aikhoi gi manipuri film si yamna pit palam da mase maliam da yamna ngalingai matam da gi hauna film na mateng oiraga haiba tare masak takraba neuza aduna aikhoi gi film haiba se lakpa matam da budget haiba si yaurak pa matam da ngasa gi lainari ba misconception haigadra lana khanari ba thaje nari ba mayam asumna haigadra masigi matang shishu ozana kitang ozage ba wakalon kitang haiba
1: aikoina ihanam da mitau tam da baisha maruai mitau tam mingi mate malaroe koi ma mali dang hala to ga sembo du oire roe ba aiga sam sharmana ishanauta mai bibo koina ya ma pung phana lo khudu bodona aikoi awang wa talk international level bukat piram me ai gi sanu pa hai tare ne ai gi hek man mana phanga punamito mana phanga punamito la na long chere ipi phangi ba ngang koi ye oi chere ye dinesh norim ai junior ai on the in athletic bangang ni aina hining idi lokot ibo wari do aduna ne ba man of are yo wanga miss ai khoi ge lekai de lady ba ai khoi ge no mo gi punch de thoi ba thok to ai khoi de my view is ai khoi ge phang sei na so mai jai yi shumang lai khoi de phang sei ai khoi khak tang yo ibo kari kari ge lady ge na thi ta ra ga ti ai khoi na ayo bo ya ga ne aduga budget ai bis de camera afaba ngasagi aina haiwe eri red adagi nelfit kacang baya ba toan to ma yuan bata suka ma palong gi yuan lupa matam da su kamera gi ma kapo lewa ka adu da hairi ba puna maksidi tung da maru diyam oi ahan han bata wari is manada ba wari yama tiba yama thukta ye ai koi gi lo jing lo ya da ai koi gi lo mi na kamayin teori ai koi gi lo ta ki paban gi kumsang koi gi romi mai chay gi ai koi gi yum ai dum hairi sinne adu ka mani puri miyam zana ko spilam zi wari zi iman iman manari iman iman manari I'm high. I want them high. I feel like you're the topi grow. I know. I feel like you're the topi grow. I do my arm. I quit Shibukana, no higher film. I did you now. I quit Shibukana, no young bibra. I did you now. Shunita, young birabra. I did give Pawangi, Pumsang, the gay, Romi, may take a quick yum, young birabra. I'm young, the Harakane. I do budget in English, then I am one of whatever. My arm must be young bibra, too. Tie. I do budget, I was a day. Adum tena dana leira bani masek kari degi soiri bano hekan ai khoi khutta film policy samapung phana chana bangam jada ba chana ga ne khala ju anwa sanda itana ga pu ghre ko adan ai khoi de film policy le jada ba na maramor kan ai khoi aswan ba aswai ba yam leiri ba ko adu budget de policy dun men khala kada uneba mi cham yam men ka pdinga moi ai ta
0: adu go za ozana ngasi phau bagi lamgi oipa journey si da lambi si da lagbi ba matam da awaba nuai ba kai ama khak thengna biram lagani thaje aduna challenges khara ma kai haiba dare ozada kitang masigi tangkak se modi kitang challenging oi ki haina khanbi ba sumaina kitang wana thoki ba si zo za ka we ngam da bani za aduna soidana ma ki ozagi sulai biram gani thaje aduna ozada kitang masigi tangkak se modi kitang wa ki haina khanbi ba lai raga su khoi de su kitang thauna oi ga
1: ท่าใจมันสิ่งที่มันต่างกันสิ่งที่ต่างใครบีบว่าซะอาวาบว่าซะไอ้หนุ่มไอ้เวลาอุนทุกข์กันนะก็อาวาบผมตัวเล็กเดียวอาวาบที่ยำยำเกรงอาวาบผมน่ะมักชอบไอ้หนุ่มไอ้นะไอ้ยิ่งใช่เรื่องวันนี้ทุกเอเวอร์เดย์อาวาบผมน่ะมักตัวฟิล์มกี่วารีวันนี้อุนทุกข์นะบ้างคนนี้อาวาบผมน่ะมักตัวฟิล์มกี่วารีเดย์ไอ้คุยเสร็จมารู้มาปังสิ่งปุ่นชินนะบ้างคนนี้บ้างอามันอามาบุหุ่นน่ะดันอะไรบ้างมาหน้าตัวบ้างไอ้คุยเนี่ยท่าจะ mingsat awaiba mingsat pangna bo hona ba kanda lana chat ki deure ba khanba maruma bang sing do adu labi tu lan ge tore khanba ge tiam wa jaye ba ko adu atai wa ba du di mayam na hainari se akwa shooting ma phom laitre ade a mayam na hainari se artist laktre mayam na hainari se sejun shoire atu nga tane adu de tho a lai ra ba thabak ne ba ko adu tho a lai ra ba thabak nga tane awa ba ge hairo ra di aina nami ba film punamak sa location late bagi film namam dai khuding ine yum do kitang film number ya gadro angtang film number changje rakhe haiwe se adum thena leira bane ba ko adagi police am nam ning snoi diktang nam jage ya gadro adum thena leira awa bane thala ba mi tu dai da karam ba awa ba no na mu hangduri se aina awa ba ma kaksi ni ne na putho aga thamni ngai maram leitre adana loi ma guai adu awa ba sing do aina sairing iru bani na aini sai iru bani na aidi am nungai ba ko aduna aidi ai sai da mayan su onin jari do in phana thabi ba ko kangdrum ole lai ra ba ma phol thole achum bai se adai de ki tholak pa ne ba adun aidi am nungai ai ta
0: oza zana punsi gi awa nungai hai ba se awa ba theng na ga do ba lai ra ba ni na ma se mai lai du na chat pa yar roi khan na nungai ba mikup sing don thok pi ba ni ta seng na mak su ma se na ha sing na su tam jeni ngai ni hai de na su tam je ge oza loina na oza hauzik hauzik mak haugalak li ba na ha sing aduga nahasing khaktasu oiroi haidana thaje ahansing chu dumakhana dagi ekhoi gi film gi lambi sida lakpa matamda adum common oina khangna khangna soiganba jaga amakhakti soidana leiramni thaje common mistake haiba tare masi matang semtu ogadi hena ekhoi de khudong jagani nungaina ekhoi lambi sida chatpa ngamgani haiba adugumba leiraga soza ozagi miteng da masikari oigani masi matang semtu ogadi haiba se masi gi matang si soza
1: adai de wakhan khalna khanna ain haiyo tang leire miyam da aina horok pose aina journalist soina horok pode adu ko film da hoji pode aina hobe se yanan ba da ai sik yang wa ge da khungang da pok ponina gari phang da ba shom da drama yeng da yarak da ba shom da sumang la gi review pi da yarak da ba shom da aina film gi premiere show yeng da yarak da ba last gari oi ge ba adu yam ba kharana drama ase tangkhai tangkhai ai yeng ma ga mai ranung chalo ro mai ranung chalo ro mamai yeng bi rakan ngarang gi tang mamai conclusion de ko mai to yi ya ya ai ngari phang de adu ga ai na khale ai jinga si ha bin mi se kana gi yum da chang li u ni lek pham moi na khale ba ai pun chi da adu na yum ma yam lek lek khi ba adu na maru ma pang sin da ai na haining ba de awa ba de loi le ni kana am ta ma pung phan pol ko na te aduh awam yang tu lead dengan sana, bila teruk tak dia berko. Aduh, aikoi na, ihan hal betul. Aikoi na soi risa. Mie ya soi betang u, wajah oi gera, naha oi gera, mie ya soi betang u. Aina kari topam tui, aina kaya mian na mie dalam dekat topam tui de yau hai na dabo. Aduh, wajah na su, hore iba mirul duki dalam ta. Ma pam sa aihangan biram mage, aina su anda pam dera di, masih de pam pam leh roi, ana. Pembam hangen bidadari kan aja ngan pemdori gitu. Ozana tu pembam hangen bidadari mahiroising pem nena bayi demak tu. Kakhalak nabi demak tu. Mahiroising nazu ozana kari pami khangbam cangi. Aina sep kriti jam isane isada hana hangjarakan da. Aini pam da bathabak sengsa. Mingguan da di tauraroi hendan. Amuk tu wasap ini nazim. Adukin mitu da aiki pandam pangda bamat telai. Aina mina taurak padul aina pam da ba. Aina di mingguan da loina taurai rekunai je. Aduk, aku ini election kapten tu, acum betul, boleh PC dengan lawan lagi. Election one, election tu kapten. Election tu lag tengahgi, hek hokal pun nampi tu tengahgi. Aini ti, acum betul, kaya macam cut kedori ke? Ngasi apa nampi se? Aku ini acum betul, lain biu orang tengah lain ni mina rakan tu. So itu nama, high decision lagi panggak ni yang tarik. Cut aja tengahgi he nak kan bah lewal itu, acum betul siapa yang se aini lewal ni.
0: Hoza aduga khangjaning ba makhakna hauzik hauzik lai ri ba mani problem gi scenario masak ma ong hai batare masi oza gi meeting da masi kamdauri karam ba phibam da lai ri haina thambi ga neza masi gi matang da shipitang hai bio
1: mai kai ke adagi yang ba yai khara na waro bi ga no nai thamjage yana ba da mani problem sa masi awang ma thak da pukhat ga da bani hai da na khanjab mi ro la ma mani problem sa Aikoi lamdam zikin lagi, boleh bawa lagi. Hawis cunan aikoi kita taksi tu mlegi dapat ni hanya mirror lama, mirror ani tolak pada mana tahu eh. Aduh bu aikoi ni kan gada bade, aikoi pasti dapat wahyu ta, wahyu muda orga bapa pun hukum ke pula, ni yang kahli besi film kau tu, na iwan tu, am seng, aduh mana kan jay, aduh ka tak seng ni mana film ni cakap lagi, film siapa nanti, film cakap lagi, film cakap lagi pada nama film lamdam nari ni ntar. Lepak Iran je na utpaya kita ba, hari tu na amani, aduh ka lepak leh tu na, kau ni baca sulai je ta ba, polis sulai je ta ba, si jenah malay mita, tu panggil ibu mana ame am je ta, malu belum sih, hari tu yaro eba, aduh na hujik, ay kau ni tiri baze, anu bo wari ni, anu bo mafung dok ni, aduh ka loyan na malu belum de, tak wang kalai, ay kau ni scenario, aduh ka loyan na, ay kau hujik, am na tien na, ay na kumbaya baze, ay kau hana de, ni miki thok thok amat, si da natural leh ramadu, nat ta ba. Pandam yaure eva hujite, reasoning yaure eva, acum beti re eva, pelam se, aku ye cut kedua mai kaisi, cum na cut pahore eva, adu mayam tu mukar gar ilapu watpe gewani, adu main acum balam bida cut pah, awang wat thakta pukat pah, apa kamera na, nangga dabani khanba, setiti ali film setiti tu tangga dabani, FTI tu tangga dabani, Pune tu tangga dabani, aku film se khang dabaya dek khanba, atam bana haro, nah mayam tu re eva, nah singji kuda, ekla apa matam da, malu film yang pagalakani, adu malak se hining muda, aino office me am se sey eva ko. Sat pada official orang awak na hasing sah, pertama bumbu yau tiri bau jute. Kali tapak tau juga, kali tak tau ni kali tu, loy hangi. Bank do euro, amat do euro, amat do euro, hospital do. Aku ini na hamiruan sah, yang pagal eh, apa pagal dalam jantan sah, na thamzaki. Baru ini orang India do infan yang staff sih, loy faham jute. Na hasing sah, hana suka iko, awis loy faham jute. Na hasing sih am faham na thamzaki.
0: Zaloy sih lagu asih dah, hujuk hau gelak liba na hasing asih dah. Ozagi mai kai degi, thamoi gyo ibu warol hai betare, makoi. The masses oi beya ba kitang thauna oi beya

0: ipamlamdahan basungam jada. Lamdam si dasu, mitop oy na tupak tupay chan na hingbase. Tekhaw ning thawgirani, kuranganayanigi mitluda, pigi itchel nairak i.
1: Dayani, uwaraga nurani, yengu, monay manji kunggang tayo na ba? Di sa ito rin torbalgi, charu saray ko ba umang lamdam masay, ning thaw ay na pihirabani. Makoy na mapamaduda, mayong makaisado na kundalay tawa yaragani.
0: Inintaw.
1: Lausing utaw na naba, toklay sa kawa, laupak ado. Maduso, nintaw ay na makoy mapamda pirabani ni Rani.
0: He, nintaw rin. Nang giming len di taibang nalayri makaimut laro. May taising na, nang giming len suondo na mataw na haplan. Sarga deva Rajeshwar. He, nintaw rin Rajeshwar.
1: Makata ko ni siya helabi.
0: Iningtaw.
1: Monay manji kung ang sigda sagal iba ato busang lila sige mami. May tay siya ki sanggay hay do na ming tol pira bani.
0: May tay siya sanggay.
1: Siyang lila sige manakta ato ba pukri amasut taura gani. Masibo na may tay ningol pukri hay do na ming tol lagada bani.
0: May tay ningol pukri.
1: Nang na may tay ilay pakta na pamlamdam oiru drabasu. Mapam masay. Nga siya ay ba numitake di nang ginapam lamdam ay ba do o jarap ko na yan eh.
0: Pele, okle, nanay nubigit tamoy dagi patarak liba. Minung sige tasin komjin jabang amdraba na pause. May tailay pakta tawa o irasano. Tunggi mirol, iray sasing na. Kurangga na yan eh ay gikonggol lirakpada pangja haurasano. Ay gitamoy dagi pato kauraba ning taurel giminung sige iri. Gining tao, nakuya tambal sok, nakurum jari.
1: Hogan, hogan, waram lagani.

0: Pavaşinatti harnat. Ceta turel turban gillan pandum mai tira. Atoba bhingya phukansu land matwai tak. Lai masi jisi. Aga matoli nu piyang punma muran singi makut chantaba. Aduka. Aduka boru boru anak kedigino. Kunundagi sonari lai sengasida. Aibu purapinasi. Aikoibu. Aikoibu muran singasida. Tawai kenbiyo hajabana patuka. Amarumdana. Amarumdana. Yamung mohon malana kedigino. Muran singgida maglan licing duna yaruk liba. Hang liba singasinasi. Mahakini kandabara. Hi. Mani. Yabu mohon malani. Yabu! Yabu! Lepiro! Lari si lepiro, Yabu! Lobi yana rosi ngasin nasi, Yabu! Hish! Yabu ngalam da sini. Kirti sendro iram lai. Kirti sendro. Ha ha ha ha ha
1: ha! Pumball! Pumball! Indrabang Sri Pambal, Pambal kan mahaim si aigi wasanli. Mohon mala cham cham na lucing polen oil basu. Aina mai tim pigni.
0: Angam ba madi, mana awi bunga bu pulem kiri.
2: Kani pono lanmi.
0: Muran singa lan ngam ne hai na lang thokri.
2: Kari
0: hai ba. Kari. Dharma guru mahanta madi, macha nupa gagni te ka na hai ba amat ta tabi dana. Muran rago na, mana awi nupa rama kanta gana, nintau Pambal ka kri.
2: Kari.
0: Nayambung mohon malabuna minamduna lucing handuna amuk chuloi thakre
2: acha
0: lai mashi je ching amadi bol barwa gi loi nabi ayu ibeba icha nupi maharani kun gamari hamnai ba ching nupi ching pun nupi chama muran rago gi nupi de hai na long thokre
2: tawlo tawlo hai na bashu kangle ichina pun na makure
0: angamba
2: kriti chandra bor barwa hinglingai da indrabang shi phamal mungadmadi me like kana spotre lady vilami na khoi khachit oir bachu ege tungilo ya chunga gum honglon chat khangda ba mi oi b khunai kari no khangji ba umangi mi singna sing lo indrabang shi phamal shmutong ba yaroi muran na khogi ma katna hakne
0: hakne
2: chanchalo
3: la la bi ba
4: I'm going to go to the house.
5: Kurangganayani Pukning patho Ing thava tap thavana Nangi satam oyo Nioi bana masa matanta sijava hai basidagi Hen chauba paap amalaite Maitei leipa ki phambal kanna nabho nabada Nangi mapo katho ki banatra Ahongi phambal kan basu Nangi nathau dangi

0: Ay, nangasihat, liba siro, gamatanta na te! Karam, tiyaw ba? Nupibog ka rin, sulay, tanakan ba? Nupasing nga dugi matata, taong pamamataram ba ni?
1: Is, raga mo na ang bahala ba? Halis, isagpusing nga siya.

Adomna, tungan tungan ba sai sak pa singi konjal da mani prefil mi sai sing matang matang tabiri. Agashwani fal hoje oki pung tarama thoi ga minute yang kai tare chatli ngai haki matung da kangla channel gi ani shuba thorum medium wave meter chom di fudas mi kama kilohertz chani pan mari fudi thoi da tungana taba phangbira gani. Adomna thorum tabiri ba sai agashwani fal ge fm sangai channel dekini.

공채 측이 와리니 ngasigi tangkang tu thamjari film amadi theater gi artist loina loinana social worker moina horukiba sarang patagi kangapam bormani singa unudunu wari saba ani suba aru bitangka

Nung siba si tabu na famda fungduk pangam labadi. Kanna wazari ngay nakalamaromda nung siba masing yam lambagi. Lamdan ba koy mun mabu warauna kanagumbina asum na hayri.

Mangai biri ramarup sing awa anak kaya na pundu na semba punsi ni ngarangi haukraba wari sing ningsing duna haying hi itau dang sing pangtok na ba ngasi ki mikut asida cengjen langneri. Aiko gi punsi kongchat lep bayade adumak lep tana tau thari. Itsel sida amuk ngai ko taki sigi pupa masida pumnamak pu umar MK na taram nok chari kurum zari. Marup sing aiko ibu nungsi ba ngamda ba misak tuna he na khanja ba he na nungsi zaba hongna sa oi bazat la. Nungsibagi. Ngasiga han boy na lokhachari baisa yesidi Arvind Soibangi Khunjelda Pramoda Nandaibangi Mayekta Tony Ahebamna Sairangba Isayesi Kudol Tamjage Punadaminasi Naishinduna Lairenu.

0: Kingkwemi. Hey, imong sige tapa po namak nang naloy na magtaweda pa ko doon nuribin na tra.
1: Ibima.
0: Ay, Ibima kong ke! Arubi ko! Ibima ka namin ganun sila ko sa nara ka na ya. Nang ikongya ka na tanda mo ko na ito. Hotrong ko nulta ni.
2: Ibima. Ah, ima Ibima.
1: Babong.
2: Hausik matanggi imong singsina. Imong nga mabong masya ta na tuga ibang nga mi hai ba siya. Wari da, larik da, iko yam teng na re. Ado na iki isyani pisika, isyani pasika, kaibok, tati kaibok biga nuko. Eh, hayre. Aina nana mada hayre. Nana mada kasut tau laroy.
1: Babung. Babung nga namo datak pigi buwa pam nanti bu. Kailan buwa pam no, babung.
0: He! He karakap sana dina. Konjai ka sinok te sana dina. Ako ngi paturi man tigi lapa rake nung kang demi. Mikki piga si bo tolo man kai krimi.
1: Ibi ma. Ingan mo na nang ginung ay tanaba. Kali tapak tau buya ukrabagi.
0: Eh. Ngarang tigi natra dia. Ayun nga si tapak lay sakangan biyo na hangitang niya.
1: Ibi ma.
0: Aduga kari yun nang nanupapal ka suru-suru na idulay siya.
1: Ibi ma.
0: Talo sila li. Tolo pamata mayor e. Sana sabi na ba? Napam na ba sa tayo na ba? Napan pa doktor tamadro siya tatabayan na ba? Ay ibu na siro tanibana tro.
1: Hey!
0: Kabay ka na sa mong sige. Misi sa na siba gina. Kabay na! Television da! Radio da yari pa sing si. Nanado tatro!
2: Ay! Arubia!
0: Kay na!
2: Masi-masi shit! Eh, tarak ta na.
0: Babo, ay din niya, habitan siya niyo, mapado na niya, migi tikagi tapag na siya mi, mapabo na doon na tamali. Asuk yung masaya mamasaya, kaday na ginawa bito, babong na muna na siya dupiyo. Babo, ay din niya, habitan siya niyo!
2: Kalino niya, ay di siya nupiyo siya nangangin siya. Eh, Bima,
1: babong,
2: nanggi pabo ka, nagpani pa ka si lain hey. Nangon daw ako na, hay nang mamali niya. Ay, di siya nupi na pangangang bra ay nakan mo ba? Ay, Bema. Ningo na mayong pala ka. Mapaang ko yam nagsan na ba siya? Tungda yam pata ba lakon?
3: Ay, bay!
2: Eh,
3: jay.
4: Mama, ako'y lai iye.
2: Nung yay, nang suyaw na ibrao.
4: Hoy, mama.
2: Nasiya na nakoy lakan niya hay ba siya kang mamali niya. Ah, nakoy wari siyaw ko. Mama say, awang tangpo si Damiem to unaruhi kaya. Wari sabi rin mong wari sabi rin.
3: Pani. Bema.
1: Papa.
3: Ipahoy la in hey. Se. Paano na? Siya gini hay dina, hinggol na gima naman siyang karapubirag pa ni.
1: Papa.
3: Sida taong ge kou.
4: Ay, siya. Ako hinggol na gini. Siya. Ay, shh. Kandaro kaya. Saan mo nila ba?
3: Ah, isa mo kayo lagi na.
1: Kasi ito dito.
3: Ah, pare. Ako, maaari sa krabo na.
4: Ah, hoy, siya. Iba ito, ofisa kayo ba?
1: Chot kre.
4: Ano, ofisa lang mo na?
1: Kayo gino.
4: Ay siya, iba ito gi, siyan kita hay gaya na.
3: Ah, Bema, sundo ba ni? Nagpani pa si na, nagsang na doon sa hii si na, aroy ba sa hii ni doon. Nagpani pa si mtang, magi Dr. Tambasi Lojarab di, sarakari yung hospital da tapag pangba, pangdabay doon naman ni. Lanay klinika mo da yaw zara ka, pasyakara di matok zara ni. Ay, paano tikadar ki makada tapag sura ka, nagpasi ki yang krabas yung pamsi, ipaano tabad ka na waga doon rin hai.
1: Baba, kusing matapag yam chilin hai.
3: Ha.
1: Miten shi dum toy na sele. Aduga. Handa tagi to lok su phangri paba.
3: Aish. Adu di. Wa pham shi hu do da mang na do di bra. Be ma. Isa ni pa gi nak te lady ngai de di. Nok pa nu pa shi gi da mak te isa na phai gak phai dro na zare ni do. Ho ji ki pa pa le te. Ai yu pa hai ba bu. Ho ji ji lo shang ma ma. Ban than tham dro lady ba do. Ma du da pa sha khara hap sel o hai ra ga. Yon tho ki do da ngai ri ne.
1: Kai gi no. Kaginu papa na shell sweater na sa utong tutam na buhon na ribo tupo.
3: Bima!
1: Shell itra ba di tok pataba ni papa?
3: Kanino na ibe manang hay tupo?
1: Ichi ginong yay. Ichi esi. Yum na akshaga yam matatil labani. Hausik ti. Ichi na nanggi mating amta pangbang amdren he. Private school ki. Private school ke ozama sama kak oiru basi nade kaitaruni. nungyai nang na doctor tamba noi ba loi de bada imong shida marie mata samna halanu iche iche nang ikari shi tau bangam dre ko ichegi nungyai.

0: Kalau nak tahu siapa, nong ni adalah tahu siapa mangga mangi, sudi sudi, sudi itu na lambi sorok tama thumba, labuk tane singi tung tung de, lekir kusak lagi ya tahu siapa, thawan thah si dora, masih dulu nong siapa labu sing tung na banyak masih urak terapa, bukan sing si mahi siapa, wadi lagi de, sing sing si ada lokong sing si endra, kalau kalau masih endram bani. Mai ma para thasan na gidana ai khoi ma mai wai si di isungra yore si mangai re mang har maru ola ma mata sha sha da ngak ta handak si imana pok de yogri bol lekang la da utto koi bisala mine ai bo ei ke do yoru jano asuk na khoi te mis na tabi tabi thonga lo da ji le si la har phang ja la hukji pui sing mari inda su le te du da har sa ai na ka do na du na ta ro si bo a ite ma kai no Kari lereng gantana, sembiro sembiro.
1: Kang dre da tomjo, natai me bahap kadre ko, nayam badul lejeramadi siaga mai gantana daune. Upai leri berado sia, natai me sunya, hutna baya badi hutna bani. Aduta tauri se leibagi se nabi haiba me leibasina nia, nupagi matau, nupigi matau idana leri do tauri se.
0: Kau ini nai temu nanau leri si di. Aiyah, apa leh tiri tiri, mana apa leh tiri? Aiyah, loh yang hona tu no lagi sih, mengai kau.
1: Kui ni tu dah.
0: Aiyah, kui tu nanti sih. Aiyah, kui kalau orang ni riba koko panen, nong curu pun ngai ni riba sini.
1: Sih.
0: Ucin nasi na hari pangna. Ising leh tiri, mana saya bayar dah tu na nongan bagan ya. Ati ayi engkau leh ni riba.
1: Mana, maru ni
0: sih. Aiyah, isu saya tiri ya ba. Sih, kau yang kalu nanti sih, sih sih sih. Moras itu ngata pom sih. Aiyah, salo lagi. Mama masih harus lebu lom tangan tan, kung rene tau risi. As ai dilabo ka kumning dre dei tai ma lekrak singdu uruni khan bada
1: ngai khoda tom chao na tai ma ne sa ka thangning de ma sigu ma thau dok sing ji bu mi khwai de su thorong bada re ne sa lai de na tai ma dine sa ka yot pa yad ra po ni ta tau ri se
0: as kaim ta khalu no ai ba ni tai ma hoi ne khalu no ai ra ga bu he khan da ba khalu ar ge khan ba ya ba de ho na de ne ta du ma si a khoi khak ta ki ne te lai pa ki wa ne ba tai ma ha a dai tai ma na nao no yam ngai di ko Mayam si wadi yang wanare kerisha degi na. Wari boi bu ko. Masih tu pauk tay toke hairu di ko. Sana lebak si dana pauan bi nabe leitra malay. Sumci cete. Lebak masa sing jite ma. Pauk sing di marang kain dari malay. Se waru nu ite mase. Thum morok ngari watra loe de. Nomon ini si dana. Nom boya jura mase ite ma ki sangam do. Madu han sa ike si ite ma.
1: Ngai koda tumcau. Kalino. Nang nama rola mama pada ngang nangangi. Lau singgi wana ti ne, aina mata sari sya. Aik kau ini ibu cakap begini ne, aina serang kangi sina.
0: Ha, isha ibu cakap kau itu lagi hari siapa? Nanti, mabuk Kanada dah lagi tu, thora ibu aik tadi deh tema. Nanti, muiya doa itu boh jikan gigi lagi sya si, jauh le ebro tema. Ha.
1: Nungai kita reda kau tomcau. Nang nama rola mana na, ita tadi. Tada nungsir hagat bagi kau jadah dama deh. Lain nanti na, anak ini kewanat ti hewani. Kali hari tu orang kong dia ni itai mahu bivulam suri ni. Karena ada tay, nangon dia tu tapo. Sagai si giri nupada ina orang hal itu oire do.
0: Ash itai mah, madu kita nana oda tu dok tiada. Mak ya, orang bi Manipur tu thorak hilang. Citizen wala ni tu hujie mahora bro.
1: Nanti ada.
0: Masih makta bo itai mah. Ash hau di hau krebo bako. Lau sang mama ra, lau ra la yon thoga koi shway da. Oleh yozara kari noma thok wen jian hai jaban edi madam tu da. Madu da mapa masah sen amok tu iban ya. Miram miram dah iba, foren dah iba. Lantum kaya reka thabuk tu bahu nanti masah matik cah di ebs nanti edan ngangna sangat bo yaki daban ya madam tu da. Itai mah tau jono hau ra di hau kre. Nanau tu cuk lady ko kara khangna bay tu ni. Era. Manau nu pani hore I tasau na matanda thama ma jo ai sha jing mai manau ngak tani kai no ha maitra bakshi da sha ai bo jo wei kari wali makura ai le shi di ade ite mananau nu nangge ri di ne mana mani pul thora ga lei re khol bai wa she mane lei khai she ta ta da shi jana na hanu ra su a thora ka ni ipai puna thambire bai ngon de lei re ne ekdam hai mama di won wolak di ne ite ma Akuin bujuk bujuk kaya jahsi boy ba.
1: Tomcau.
0: Hai bi, itu mah. Akuin bujuk nak kari hari ini. Isha itu wakandi panat apa ni, itu mah.
1: Itu ni mah, kita se. Amuk tak aku kaya doge tomcau. Wapam si tarai bi yaro ini nangko.
0: Hoi mi, itu mah. Nanau juan dek si wakandi rang langim ni, mi. Kumda lakta si dah. Hai bi, wak kari eru wapam no. Akuin bujuk bujuk kaya doge hai bi no ba.
1: Wapam si. Itu mah, napa he hai bi ngamdrin he.
0: Kaya doge lagi ni hari si. Wakal panal bi Isha ni dah. Mana kanado kaya doge lagi ni, itu. Perasa patra. Suai makhuran ini, ia mana hepok siapa? Aduh sunupah matan tak. makura tum zo leri kai no itai ma isa gi da makte di ko ma pa ma gi sap sa ba thau dang do ai ne lou ta ba sing na bro itai ma
1: o na sa nu pai bo so wo do nu pi si le hai ri ne
0: ha ai ko yi bo so wo mo bo re ba
1: a du ni ne
0: da sang tho ko isa ne nu ngai le o ko ta zo gi dong le ya ra ma di ko o ta so ta so na sa ai bo so wo no mo bo re ne ta so o ena tema si ora debo yamali tena jenberi bra makura ai ma sok thok chong le dina sha gi kari wali nanau le di tema ko kho pa nanau na loi ho na dong ni kari wa biru no ado tema mau du di foreigner wo ita re ne ha
1: na te da mai tei ni sa go man dai ne da
0: ye ya re du di tema ya re mai tei ma chen mu re di ba ish ai di shwai bu lo ro ai di nanau di lai ru lai shu di kaya kai do hok dom ni do ado na makho gi maru ndu di hai te do na ti Murung gi woiram batho di aina ma pasa ku makura ni ngang naru dog do eh yare kanai masano kari le kai dei ne ge ai po hai do nom da toge adudde kana kana sa ni tor si dia
1: khalo khal
0: ki na puta ba sing ne ba har ga di mai ngo ngom thok tai ne
1: hoi hoi
0: chum dor ge te ma mai ngo ngom thok ga asung gi tai tong ga khoi gum chala ge tai tong gi gari do he to poro thau do khoi ha pa ge ne ta hai moi moi thok ba dai na pam bom ting him ga te ni
1: hoi hoi
0: ang ang singdu di kamdo wei tei ma ji kang gi hong no bi ho tien de ka ye thai bi ga du tou ri ja lo pao phong no ra bai ba
1: pao gi wa di ne ma u du go phao wo phong na re da sakka sakka phao wo ne video ko no un na ra po ni ne nang bo adu da thau dok si ima po de gi thing na rak ta ba hai du oi dau ri ne tom chau nang bo
0: as adu wa di tei ma kai un khalu noi mi adu koi na miram da lai ra bu kai dau na khoi chwai ga manager ro ne gi ma pai ma sa ni kai no ai koi ta chou du su mi na tau na da ba som lo no ba ai na ma du da hai le ma na ti nu pi mi cha de di ma sa ma tau di kap dau i tei ma
1: fa je ye du di ma khon ma wa ka di ne pana mu nong sirin he ai mi oi dau ra ba du na tau ri bra khang de re ba adu ta ne wa se ya na lu dau ri ne tau ri se ai bu ngo
0: ka dau ro ge ba
1: yum yo ra tri ye ba hotien da ka thai ba na ti ne tau ri se
0: ye ma du di yam phai te ma hotien da nu pi she la ga thai ba khot pa se na nau di pang gi de
1: hoi hoi
0: ba du ni akhoi bo chobon ma thong hok to ba thabak ti taw roe ba ai khang ye ba tai ba mama na ba ma gi de thai de yam ba re thap ge thap se se no chwa ja di mama na ba le tram ni na che isha gi so pla pa ya pon ti se akhoi no pa han do ba sakri ni de ne tai ma che mi ga ma ho ro no na naung no pi do lo buk ti ko khol ga ne angang sing do yum de lok sim bi ra mo
1: she
0: no pi me yong gi was ma ne ka im khal ro no na naung no ngam na ba taw ro dam ne isha gi kan na ngak yon ba ta ba ni ne tai ma
1: tom chau ngai khum to tap tha koi ba na
0: ngai do ro ge ha ba
1: thau du ok che lai roi dau ri ne
0: o nu pi ma pam du khara sathi bai kai da ni nei tai men ta pi jin de adu o su thing nap ta re da hok ji poi sha du da nang nang thok pa tau jero kara ma hai da ge ba ite mo ge hun bi pong lu de lu na khan ma sin na ba ma du ai kai hai ne de koi che ma
1: he lu na khan da ba ya da da na khan li ba ni nei tong jong nang bo she she ma khoi na si le hai si chwai de na ti ne
0: kara ai da no
1: a pu rien da ni ne
0: pu rien da
1: Manipur yorok tri po ni haiwani nang bo
0: ha manipur yorok tri e bai tai ma
1: hoi ne
0: kuri ma tou ne ge tu dia ash tu dia hore nu pim sa du nu mita de ne yum de yon bi ro hai ra di kai no kun kum do ji bo ash kura tu ngi mo so ba kai no nang tou ri si bo mo ash tu di tai ma angang jing na manipur yora ga ni na ta na hai do bon pha ro da wari ni koi te ma ai gi se sum khan na bai wari ko
1: ma du ya roi da ri ne se na sa nu pa du na lai ri si a kanada da ni da na
0: hoi ne khang ni ne nu pi ma sa du mai te ni ara mi na ma so a da lai ba wai ri ni ne
1: hoi ni hoi ne du bu di ma khoi ni do ma pham du da tha ba ta ra ga lai mi na ba wai da ma ne
0: as lu ri si na ne ma khoi ni kanada da si le si bo khoi na hai ru da moi mung na tha ja ga dra ba te ma kana dise koi bu chou do phone ko tau de ma mo ne impan jero ko da bu mi to ma du hai ro oi mo ne yum yo re ba min he u ra ga na ai nu ngan ba ga hek ta hai do ur ga ngan na ma du no khit ngang na da mai oi ne ba te
1: ai shu ma dum na hai ri pon in he nu pi ma sa du na su ya he ya de se ma koi ne impan na thor ka do ri se nu mi ta ra ni kha ki ni adu na ahan sing gi to phom tho pa lu hong na ba thau rang pu na ma to loi na lo sim bi ram lo luhong ang matung huni kuan wada sa kauraga. Makuwi ni magse hanki gadaw ni hayri ni he. Nasaan upaso niya? Yumdo kabog-kabog simjilo. Aon po kayam daw wanati. Mistri, kanagi po sa ikokoko. Mana ne loy na hay na kare. Noo manini si day dalaksara ni. Sini. Ay na paisaga pidaw natin he. Mana pikre ay ne do. Luhong magisang daw dusu. Mana taraka ni hayri e. Kang dre da todok siya. Natay na di na, mang da pao udri do. Makoy ni na di, untuk na kanihita hay na kare. Sese, nga simak se, ayok si da na, pao do hay do piro. Sini, taktara di se.
0: Ish, tabak si di tayo ma. Sa talakaw ka di yaroy daw rin, tayo na takbiri si na di.
1: Yaroy ni hei mo, makoy rom da su na yang hay na doon na layrang wani hay na ini do. Na di, wahay ba bo, bor kay nagi barton ka di, makoy na aragi na magapura ani, simak so hay na ini se.
0: Eh, hay na sini di tayo ma, asom da su luhong bagi numika si lepab dyan ni na.
1: Ima uto na hayrak pa ni se. Kangde kangde, upo kang tuwan tangay pa daba sundu mo din niya. Mabunga malay man eh. At mangonda sinagre. Ay koy ronda adong tinjarak lang ni sini.
0: Ah, para. Adong mga are. Ito may, mayngodom ta hainero ka. Asya, buyarak ka drakang din eh.
1: Pare. Masi, nang natopo tauro, ibungo.
2: Yam lurin eh, tomchaw. Noi ye nupi seli hari si a Canada dani sinatro nang hai si a
0: hoi mai ngo
2: nati nang ngai na min khong na u dinati ai ba kari ngum ta seng na selam abdi phai adu dinat da na selam da bago orab di isa nupi bo pok tok pi re ai da na mai hai thar di kam do ba ha ngom tho wai se an thang da phajapham la yoi do ri da
0: madu mak su khan bai ai mai ngo adai da Itai magi pogdam dugi hairu raga di moi mung do do kana le bang sa ta da di ore mudung man di marwa aun potai kari di thorang ka lure bai wa o in suta wi ai khoi gi sana bi hauna bi ma do pang thu lu bai wa o ina ta wi
2: nai se bo sei humudra mar pu tang khala bani do mai te ai khoi gi sana bi khona bi hauna bi kho kho pasi o kha khanga ba aduda nui mungi kaida si nuruktani saita amukte ek thengne dakti hai wani tomchong nang ba se se se se asongi modu gogi masanu pa tomgi natro kachu toroi masa masa ya nar bani mung maseng khang na wang akte ni hai lena hai do pa salu bada nupa ma laibi awro lupa lak ama pura ka lak piu nungthin luong ni hai hai den wa thong na khrip da
0: madal le hori do na mak ni mai
2: ha nang na
0: ai ni mai Numit tu di mai ngoh ning ning lau jang ni ko.
2: Aduh ni ne, mungkin ni ngoh lama buah hai leh itu ngah pati ekter ter pupu ku mana ne, hausi kang ini PCM PCM by January sa.
0: Hoi mai ngoh.
2: Kadang kaya ini hai budi mui masam masam tu nado yang ni jana raboi di hai dok pasat pasusat pa, aduh ka hai jabat sam pasusat pa, amai amanat rau.
0: Hoi.
2: Ayang ngoh ipa ipu hakik tadi ne hai, ibu ngoh se, sen buat sen keraba, lu hong tre. Marai bakta luhong phan phamu tamakta bani ai dena kaina kalaga tokna na mini a wari bu hai riba
0: ish hongjik di ba mai ngo angang jing jong dong singna re bo mangun ka dena hai ne ru da ga pakna ram dre yek thokna re hingcha bi ta re khole dena pina da ba mem yau ido hai ne ra bani do ai dena jan ja chao no hon ru ga luhong no mita kana gi kaina mang re sing re ju yong na re do aduna di mai ngo thok ek chi la di aran hui kho kho pa ko e ya da ba pak na wai na da bai bam le tre soi re bam khang na re na ai na ju yau ri mi ne ma
2: wari di aduna ne ngo ngang na na mai sa ba ri do ai khoi su o ji se yu wa lo bi de ai na karim ta ngang je da ba ni na ti ne nang su khalu ne अलमन यादी खोती हैदा करी लेगे हैन खन बकदा वाइद लेरि गेबा नांग मुदी अमक तो बे इसिंग लिते ना गा कदों ने चनबी कंदों ने महाइबा तो थोर पथमक तन तायो न मागता
0: चमी चमी मांगो
2: आई असिंग ज्ञान थोरे ने नते ऐन हाइदी अनौबा मतमसिका चानबा सिसिं गै सेमदो ए सनरे हाइबंगंबा कांगलोन सेमंगमदि अमत थोरकते आइबा
0: जमि माङो मुजिकसि द पांगथोक नरिबसे याना याना बा माना माना पामगाक्तनि मरल लैबा मतिक लैबा सिङ बय औदोराबा मयाम सिचोबा गोरों गोरों हेते इन मतौतमे
2: ए सुमिसु
0: या दिएद्रे सैथे पिजे थेपंगंबा अमत थोरकते आइबा mana mudah faham yara di, aini mangguan degi hand bahi beronda dom takkan apa. Ipa anat ipu anat kagai si mangguo, lari kiu awon lari tu boi mangguo ni neto.
2: Boi ne, tu supare ne, sele songe hari kedi. Luang kongtong bahaya itu bawa kadai nu hanya ingat sida amuk tu iba waru import karena agi hajing port ka aiden tak nari ni ya ha nanti hajing port ki nung tindakan si kie kag pukup pagai kan sana kalau ini uji kan saya
0: eh tak nari
2: mango yening deh bana yening deh bana yening deh bana koi si angau bermimana deh bana tarik nih tom cawo
0: ahoy mango aduh wari ini loi bana airoi mango ada nama ke hai dok pasat pasi bu lengbi bengambira roi hai bi dauri ra tak piri si bu pung si dini pantas le do
2: ai sata ba yari bre ne nang na hare da bo adre si ma irum lum de de wani da lai bak yeng up tare da na ima ki ka hai bu do thom ni na thai dok phari bre do adu bu bu hai so hai ni wai si lu do ri hai ai pai pu hak te gi amuk te pang thong na rak ti ba thabak ni na hai na ru do ru bang ang na ru do sing do adu so an ba wai wa ta nga ge oi do ni ne
0: ai ngona hal le du wa ra ko mi na ya na an ba dom tak na bi ro ko ai di horen ma pa sa do ri ko ni na bi bi nga ngo ma tang sa dre
2: adu gi u di thai dok te da isam sam na ngang sing ma sa ma sa ya na da na se le hai ri si ngai ne kai do bu hai du na ngang yoraga lepna bai juda tare swai de he na pangai hain ngai lete da makha de mo na harpa wa wa de wa pa yeng na ngang ne tare de na yer
0: a madum di ya dum mandre mai wa
2: kai
0: mo gi si luhong bagi numit adegi sako bagi numit ka ka ngam na adegi loin lepna bdu na tori ne
2: yera kali wa na de tom chou cha to ru si nu pi se le ha bi gi pa wa hai to pani hai dai ne nang ba
0: hoi
2: pare ne si mu su to panji kanana no haiba thawan tha sida luhong bagi ne me pire du bo mata aisha sha da wani da se ingen gi kangden ma tung hari soyon da gi haeng a hari uthan phau sidi luhong kai hong ba ya de ko na ha sing sin khang da da na chen chong ba yaw ra ba su ai koi ahal man sing sin hai bi ta de da na ha matam sa ab da luhong kai hong bagi ne me tu lem na ba ta de da na an sing ne se mi bu sen ne bi se mo artha ya ne le kar ba Bab tau.
0: Jumpa mango. Ada mui gigi dia Kanada dah lip nak berjalan ni mango. Nama aku tu tu bukan jadi. Makui tu lagi taban dah thawal lang pun kagai. Jadi jauh rumah tu kan angkang bano tu mango. Angkang sing tu angkang gimini ni. Arkitek itu ni hari. Makui gigi mango. Mama ma pagi boyeng jeyeng laman tontok nak kibak itu bukan kereta sin kumjin jaba ma. Adegi mai tayi ama wena luhongi gai tu thongan ning bersu wiram bayai. Sebenarnya maktabu mui gigi luhong matung homni kuan bersi tak sakau bapang tu erga. Noheng an baga muk paymin lagi tu buat mana?
2: Ada itu yang selaga di om tau ayi ne kang bagi wang udah lagi kereta om caw. Nilapati ama porendegi la erga mai tayi pisti bel. Lama silam bagi kaidah ada tarik naya, pada tu ngai deh, lain bagi yang urusi, kali itu bahaya jauh tapi orang mampu mana kangga tu ngai deh, aduh ribu, senap tu urusi naya,
0: pani mango. Hello, aini itu mah, kaidah boleh org ya? Kaidah
3: nanti. Tadi jadi lagi ada minang bo, kalau mana baru dah som dari dia, kalau umur mana dah na, pun tahu dulu. Mau tu nama paham dah hangat ada di, hanki tak kui le, wali tak kui ni sana kita hai le, hai dah guna lagi hai ba.
0: Oh, kasih tau deh. Hoti anda leri ye itu mah. Kasih tu tau pangang nanti dah. Hangang sing nah hari tu pang thok pi bayar dina dumlep nara. Maingona harau mandana swai gi hoti la nan bam nak kaygeno kita sah kisian tau liye. Yaurani itu mah yaurani.
3: Chom dene yum sim naba potai misteri gay yaurapan leri rabani ko. Tapi mayum longgi pao matad rati ye dana ayin kham abal leri ba. Dah ola oh.
0: Hoi itu mah. Hoi.
4: Pulaga
0: tanggung. Pecah ini sedo bi. Aku itu mana maingona. Halak tri brai na hangai ba
2: masagi ka ai do he thom ni ne pakat na hangai ni ne
0: oi
2: bo ai mung do lu ang sa ta kare bo hal mai yori do wa ji job ni ne ha wa ka ai ma te yok de na te ai ni ngai bi ai koi ne thora ga thonga ne gari ma mai le ngi de ni ne man do khan na ba ti en house ki gari thongari da
0: o mani mani
2: si gum ba nu pi khwai do si di bo ma ta mo ne phan dum nu ngai ri ai
0: adu ni ne mai ngo 아이수 지금 뭐지 양도 행태네들이 가리 안도나 하이브도 마빠나 다바카 타오레 슝이마나 보기 마망다 미투 없다가 마윤 빵그레가 해라디 마빠나 타오레 등가 모이더립니 마이트라박시기 미테이 파캉가 마다 토미 제퍼름니 마기 마기 타바키 마카포나 마코이나 해레이도 아헬레 코이나 빵톡피르가 로이레 시저트르니 마이모
2: 마니 오니 아두 먹니니 해레이도 아이디 가리가 하이르가 까마이 혹시게 하이드나이 헥락포데기 칸무두나 칸무두나 아이네 보 하이딩이도 모 이한누나 와리시 마이아이디게 헤어룩빠니네 하이바 타마이미데모 마사니올라이도 헤 오르콩니나 수망들홍카이홍바이도 밤자바자니 칼루칼루르가 누아이 펌부디레이 폰테다 아 자코 운농안버그니네 모이나 한키니 아이디도
0: 마니 마이고 마코이롱기쇼 코이롱기쇼 마야 마니다 타오보기디 Sehi manga tara si sana leba kita masak u kita. Aho, tumma makari ema isha ani ya dunia dana. Samin tak mina bai du lai kita ramni na toy do potre da maingo. Wari wapam kang daba, nungai re nungai pam kang daba itu ni moish.
2: Masai dani nang maingo na hai di se. Ipa nat ipu nat aib simak tabu. Sum tamme herega, singum singum ba tada, sum sum matang da, sum sum tawa hai bachana kang lo na masembegi wa kalo la se. Hau dung na ba pare hai ni ngai se. Ai makti luong bai jasi tawan taji da di supam pam da bani hokdo ke su khalam ni adbu haibam ngangbam tanja ama phangde ne phibam duda
0: ash khangre da mai ngo sanna bi na mi bu pudu na sali bra mi na sanna bi puri bra khangre tawri se hing na bo ho na ban hen luri bra sanna bi yo kona hen lu dawri bra karun da lep tawno khangre ai khoi na maro lama labu ko in khol ga de hen do pangam de kambu na prithivi se leba nungai tre pele atopa grah da leiru rani na mang mang na gre man ngo
2: ai bo sakhi wa ne se se khre da na kam di ne thauri ne pun thamba ya bro adu tom jo yimsang ba hai ba madi dum lai khini da na ha si do re ning don po mi bja
0: ye adu ni ma ko a ko i te mi gi marai ba ke tu ishe du ma sa no pa am khak yau jo she yum pu roi do ri ma ko kanan khang ni sahi tara am kun nam sum lai khra di si chi jan won jara gi na har ko ju mo pham du da sa khol lap ni na phon de kari da sak sak un da no wari ma gai di shan ni e bu ma ko ma si gum ba sa pang bai di kalak te bo mang de lai oi khra ba hal man u bo da no khal ni
2: ne ra pare tho ni su pa khan khan je lu ra nu ama bu re ma bu re na si e khoi gi pao hai do pu gi khong chat si di na wi ma ru ama na u se ani lok tha ba hai ba du ga ma na khre ne tom chau ha
0: oi oi
2: Nanti, si le hai bagi pau hai tu pesat pesida sakau bapak bagi wari tutup dalam medana. Malak tak tahu tu pasan nak kau nak bagi matuk tak ada iba. Atai lari ni, yang oi bor sena betul tu ni. Nang main guna sena tu bayar oi kau. Noi nanti mesti ini nanti nau. Ye, aisyu kam tu bah hai tu tak nak pesat thorak ni dah.
0: Hoida. Main guna kau nak bida di kariwano. Aduh, atai di main guna. Makata apa sih di nupi gi matau ngak tu oleh ko. Objek ti moy gi mobile phone habis a sat sat ni dah mai ngo. Ngasih gi su madu ni nem. Nupa gi matau ni ada naik koi na secer rupda ni kari kai do bai tu di ite imna loi khang apa ni. Yang bi udara. Ai bu kada ada lambal ni no. Nupi ma yum dai di han ki ba kui re ga no pun do re du nem. Nupi ma pa am du lu gi ba kai da du su. Lak pa hong na bu gi lak pi re re du ni ne. Ma do khana ba thora ho ra mi du nem. Ikang khang na po ni mo. Ma phai ya khoi na kok se pa ngai. Ja le ko ni ne.
2: Ni ne ya da ba hai ba ma lai lai hai ni sa. Mobile ni ya da ba thabak ni ne ai khoi ni sa lu rip sa. Ama bu re ma bu re. Ai khoi sa lu re hai do re wa re na ra me bas. Loi re ai sa se ama je gari banum de khoi ngai bi do war mani kaya tar ge ai do nang hotel ge bajar ng jan do nang ma pa sa ba ai do thom ni na na nang pi ru ro chalo
0: hoi da mai ngo adu mai ngo nga shi gi nu pi khwai dok sim de ai di phano nu ngai ri ne
2: mauk sa gi nu pi hai do pa du da na na kal ni ge hal man jing ji na kari karam to wa ai do ning thi na khana nai na re ai re ga war ep lo ban ni do nga shi gi si ne kari karam to wa ai do moi na ang gai na laptop na ba loi re ga war ep to Haidi, haidu wajib tu buat hari ba. Ahle, kau ini pau pau dok na bersat pa. Nanti rada, tomjo.
0: Mana?
2: Lebak masa. Si pun si dalam di, nahi kau ini pun si dalam di. Si gum berthok dok wathok si dah nanti. Yam tengner kini, yam tengner kini. Loi bu kamban naru itu bi. Nanti rada, tomjo.
0: Mana mainu?
5: 야이페 윤발기 토럼다 하우직 따비리 릴라마자 하이독 와레 릴라 아시다 색담 랑비키버싱디 앙옴 타기 색담다 사랑템 시암바부 돔저기 색담다 통농좀 시암오 아마디 이보저기 마마기 색담다 하우범 이빈비셔 릴라 이바 도터 라이섬 이모바 릴라 부톡비 농톰범 로마 부톡보다 땡방비 양변돔비 데비
6: yaifa yumbal de yumfam oibal ila macha hairo ware thoram ge roi boina taminare ta ton
7: taminare
6: lila iba doctor laisram imoba lila puthokpa nongthombam roma puthokpa de tengbang bana yambem tombi tongan tongan ba thoram singa si tamina khiba ga loina na ngasi ge oina di khungangi thoram loisin jana ba gi pungja adu su yorakle aduna isili now swaide sum hanna khrashi
7: phani phani now ton
6: ખુંગંગી થોરમ તાબીરી વશિંગ બુ આરોઈ બોઈને ઇસલી નાઉના અમુકહના
7: ખુરુમ જરી

Marupsing nga sing musical quiz ki ani suba wahang laksa rage ani suba wahang di ekoy pusparani gi konsel di mayam khangbire atopa nupa konsel da uiri ba konsel asigi asikana no haibadini hangzagadar ba wahang ase Marupsing ani suba musical quiz ki wahang pusparani nataba atopa nupa konsel ama yauri ba si sei sida masi kanano haibagi paukum ngasi musical quiz ki Anisuba Wahang Ojeri.

0: Marupsing tabiri bai sesi idom lakpani idom hankini sesi gi saihongni masida sakliba saisakpa sing saisakpa nupa si kanano hain hangjegedori bani Marupsing sem saduni lebiro ngasi gi musical quiz ki ahum suba wahangi paukum bibina bidak da sem sabiro sesi da sakliba nupa konjelasi kanano Marupsing paukum ngaijeri
1: Sanab maru kaya su

Sige, musical quiz kayo kung sumuwahang. Sa isa't pa nupa si Kanano, haydun hangzir ba ni masiligi at sumapaw kung kaya ama si hujik pangzire. Makata na su at sumapaw kung kaya ama bibirakli. Wahang ang tagahang na nising ziri. Isa isigi sa isa't pa si kudol. Tahan ziri ba isa isigi? Saisak pa nupa kunjel asi kanano nang jabani pau ku masuki matik yam la e

0: Hello?
1: Hello.
0: Ahan mo magtada nga sige musical quiz ki. Laibok para ba lucky winner oi bire. Ahan mo magtada song ki ming amadi lay from balik sum na tambiyo.
1: Sa lay ki ming ni jamla sum sum ki wa kong kong na.
0: Mhm. Nga sige ya sige mo ba musical quiz si da lucky winner mo oi bire ko ki thamoi da phawi ba da su kra pau dambiyo.
1: Sa ako lucky winner ya ko ki
0: ni ko ki musical
1: quiz eh. Ya
0: Makata ba thorum sing hai ba di akoi gi tonga tonga ba thorum sing sandukseri ba se akashvani imphal gi masida nungai ba amasung akoi gi kari kari thorum sing di hena nungai nan tabi
1: asa
0: so gi ta ga gi bin man go man man go adi gi ya manum ri ga pura me ya makai akoi gi sandukseri ba thorum sing asibi yamna nungai na tabi haiduna takpirak basi masi asima asukimatik yamna thawai haksang yauna thagat pa masung harau ba phongdokseri loina akoi nga sigi musical quiz ki live for ba lucky winner ubirak ba siga mari leina na akoi same thing khan ba gi kudol kudong sa ba du pizza gi same thing khan biyo
1: live khilang gi ya kwat
0: mapang
1: na sakpa
0: hoi shin shin live work film gi dr kwak pan sakpa rk kripana sereng ba loinena okay amak chuna serang bi sei chu ibi gidoi ni ko
1: manja
0: yam nongai jare ngasi lucky winner su ibi rak laba maruk ka ngai hak wali sanabagi kudong cha ba bibi ba loinena maruk na khanbi rak li bi sei si ngasi gi musical quiz ki winner ibi rak laba maruk ki dokta kadol tanjari mayam puna muk tamina sei.